0: kudu la mesin fongba kudu a ouye yele kanele fe ma benu se mwaji yin kwa kwa mi kede blamu lo
1: on ton le di wabla mou mati blamu la yo
0: onga
1: yo ya kwa chukbe jevyo wato onandi nam to
0: mi va blamu la
1: on a idazik midi prurru ke onge vama tu siye nye ke
0: va blamu
1: ame ya gbuna ebe wubla na min to ane ya tola ebe wubi bwa no blek pa me anon ati dare
0: nuka
1: aya gamme ane wubla me adare oya atik pa opportunity na ve no wong kule wa ni baba le o tiyama se rencontre wubi o le dare e pole wu jenese
0: e damu non akame wolo
1: biri e damu niya
0: ni mbwabe mu yidon one va blam
1: one blame lo son ko yorabi awa me obate blam en blam blame ya blam
0: en jimbe ame ke la blam le blam ayon kon yin
1: blame yon blam wu dare wa siri to gbe one of you ah to gbo keke mi don doro dagbe ko mi apo check gbo ya che pare ngba no no ni o pastor gan gba no no ni o imam gan gba no no ni o malam gan gba no no ni o so no bi o su wa ble o ble wa te ble on to cha fe
0: mi mo te ble to cha ni wa to nyina na we
1: ya pata mi le bla bla
0: o ke le bla mi do la bla o je
1: pa da ta ti ni
0: no blame de la blawe
1: to poko mi je ma gbe so po sugbe je bi ora be mbi o be dossier kan
0: e ti le blon o be bon la bon e mi aba yan ji so
1: ah to mo be dossier ko ha mo da blame dossier e mba le sun ku ma mama ba e ntan ba ya o la blawe ta ya ba ba yin po si ni le popo
0: mbe mi aba yan ji so
1: e bo mo se bo mo fi ora mare
0: a blame ko a no mi blame ya e lu ke ba ti la suvia
1: to mo be dossier ke ke le fura me ba blale le po nka ni o su o ba le blaso ya ma
0: and you too
1: passo geze ni le mama si
0: o ba ja
1: o di be able ne ara o ko lo wa
0: yo le gugu nje me ke la blama
1: o gbe ka ko ke pa ka wala tu
0: oh ni ka tu ari ari le meno na doa e mi la soru la so eh mi ai recreation
1: tata
0: e zani ya mi la se ju ko nya e le yo vo gbe mi e masim akakbo e la ba ka ka ju ko nya
1: mi no be no tan ya ro nu gbo ni mo oh
0: madanke
1: vukia ba na na
0: ke o yabe vukia to mala
1: vuga be dije benye
0: e na me vuga mi dije vukia bu na
1: e bo le ko lagbaro
0: e venu di voe
1: eze ma venu di vo
0: eh masi makapo
1: e bo beaucoup toi mais
0: eh vu le doigt dégâté les éléments venus du veau Massima Akapo.
1: Préfecture de vos chefs lieux.
0: Et quoi, il y a mes miettes là-bas? Ni récréation. Tu vois? Et ils arrivent.